0: Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Nigeria.
1: To har yanzu dai muna Najeriya amma yanzu akan batun da ya shafi tsaro. Inda majalisar wakilan kasar ta gayyaci shugabannin tsaro kan karuwar hararar yan bindiga a sassan kasar. Majalisar wakilan ta ce tana son shugabannin tsaron su zo su yi bayani kan ayyukan su da kuma yadda ake samun karuwar hararar inda ta ce cikin mako daya mutum kusan 100 aka kashe a jihohin Sokoto da Zamfara. Honorable Suleiman Abubakar Gumi dan majalisar wakilai ne daga jihar Zamfara kuma shine gabatar da kudirin ga karin bayanin da yayiwa Awul Ahmad Janyau.
2: Mun duba da cewa an yi sabbin shugabanni tunda aka yi bamu taba zama da su ba. Muka ji wani tsare-tsare suke da shi, me suke yi, kuma me za su yi don a kawo ƙarshen wannan matsalar tsaro. To shi yasa majalisar ta ce gara a kira su zo mu zauna, tun ba shi sabon minista na defense ba da sauran shugabannin tsaro na ƙasa. Shine aka ce to ya kamata su zo a zauna a ji da su, tunda wannan matsalar takicin yawa.
3: Kamar honorable ku kuka tantance su ba aka zabe su, kuma yanzu wani bayani kuke son su zo su yi muku?
2: Ba maganar tantancewa bane, tantancewa ai ana duba a gani me qualification ɗinka ya aka yi ko ka cancanta ka zama. In ka karba wannan daban ne. Wannan maganar aiki ake yi. Tunda ka hawo me kai, menene matsalolinka, ya aka yi har yanzu matsalar nan takicin yawa. Wannan ai abinda za mu tambaye su ne mu ji menene matsalar mu gani, in abinda ake iya maganinta ne a yi, in kuma wanda za a yi maganinta ba sai mu rubuta namu shawarwarin da muke gani mu a tura ma fadar shugaban kasa.
3: To amma kun sha gayyatar su musamman ko ba su ba, amma kuma bayan kun gayyace su ba wani tasiri da hakan ke yi?
2: Shine ya sa ai aka cire su kuma aka kawo wasu. To yanzu tunda an kawo wayannan ai yana da kyau su ma mu ji da gare su mu gani suna da tsarin da suka dauko, yana aiki bai aiki, meye ne matsalan, ai na aiki a rashin kuɗi ne, a rashin meye ne, duk dai mu ji daga bakin su. So gara mu kira su mu ji menene ke faruwa, shine sa aka ce su zo su yi mana bayani.
3: To kamar zuwa yaushe ne za su zo gaban majalisa din?
2: To da an ce su zo gobe, amma shi kakakin majalisa ya ce ina yiwa suna da wasu harkoki, tunda ne ba yanzu ba zaune ake ba, tunda akwai rashin tsaro, za a ba su lokaci in ya so sannan a gayyace su zo.
3: Kamar idan ba su zo ba wani mataki za ku dauka?
2: Me yasa ba su zo ba? Majalisa da ta tantance su ta zo, kuma ai haƙƙin majalisa ne ta kira su ta yi bincike akan duk masana'antun gwamnati. So kuma bayan da za a su ce ba za su zo ba, dole su zo su saurari kiran majalisa.
3: To kamar ya me zaka bayyana girman matsalar tsaron da kuka tattauna a nan majalisa?
2: To ni na kawo korafin yankin mu ne na arewa maso yamma, saboda kwanan nan ina ganin ko don saboda matsalar ruwan sama ya zo a wannan koramu sun cika, ya sa barayin suka fito suna kokarin su addabi al'umma. Kwanakin baya sun wajen mashin 250 suka shigo yanki na Bukuyum da Gumi, wanda kuma suka kokori al'umma da dama. Har yau sun taba wasu sassa na Sokoto, inda suka kashe a ƙauye guda akwai inda aka kashe mutum 63, a cikin kuma yanki na sun kashe mutane ban kusan mutum 20. Kaga dukkan lissafin da muke da shi kusan mutum 93 suka rasa rayukansu wancan satin. To irin mun ga abin yayi yawa, shi yasa ni na kawo korafin, kuma majalisa aka tattauna sosai a kai, kuma abinda muka yanke hukuncin shine cewa lalle a kira wayannan shugabannin hukumomin tsaro su zo su yi mana bayani me ke faruwa.
1: Honorable Suleiman Abubakar Gumi dan majalisar wakili daga jihar Zamfara a Najeriya kenan. To yanzu karfe 7 ne saura kwata a Zamfara dake Najeriya da ma makwabciyar ta jamhuriyar Niger. Tare saura kwata kenan a birnin Manama na kasar Bahrain. Aisha Sharif ba ta gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce tana tattaunawa da gwamnatin Rasha kan yadda za a taimaka mata wajen gudanar da wasu ayyukan ci gaba musamman a arewacin kasar. To madalla, a jamhuriyar Nijar kungiyar Alternative Expansion Sintiyon ta shirya wani taro na faɗakar da matasa maza da mata kan illar da ke tattare da tafiya cirani ta ɓarauniyar hanya. kungiyar ta shirya tare ne domin tattaunawa da matasa.

0: game da matakan da suka dace su dauka da abubuwan da ya kamata su yi kafin su kama hanyar tafiya cirani. Kungiyar ta shirya wannan taro ne biyo bayan rasuwar matasan kasar 49 a Hamadar Sahara. Hajiya Maryama Umaru ɗaya ce daga cikin waɗanda suka shirya wannan taro. Taiwa Chimaila Isufu ƙarin bayani kan dalilan su na kafa wato na fada wanda fara yin wannan fadakarwa.
1: Yaran matasan yawanci duk wanda suka yi karatu ne to su ne aka tattara yau a yi hira da su su ma a ba su dama su yi magana su gano matsaloli da duk abin da ya shahi bakin haure ba mazan ma kaɗai har da 'yan mata don mun lura har da mata suna nan ga shiga cikin wannan abubuwa yawanci muna gani sai abu ya ɓace sai ka gani suna da na sani a ganar da su ko da sun yi niyyar tahiyya to su san makamman yakin da za su riƙewa gare su don su tahi inda za su ko da kuma sun tahi an san ina suka zo.
2: Ƙungiyar ku ta alternative tahiyya ce ba kusan matasan su yi ko ku me kuke nihi da wannan yawaita tarurrukan da kuke ma matasa game da tahiyya ci ranar?
1: Ba wai tahiyya ce ba a so a tai ba me in sun ɗauki niyyar tahiyya su san ta yadda za ka yi ka tahi ka bi hanya lahiya lau ka isa garin da kake so ka tahi don ko da ka tahi kana da takardun ka cikakku Allah ya kiyaye ko da matsala ta samu dai ba ta zowa da ƙarfi kamar yadda muke gani kamar kwanakin baya duk dai an ce matsaloli ne ke kawo irin wannan in ka bi hanya ta ƙoraimi zai sa ka biyo sahara babu ruwa babu komi.
2: Menene kuka gano ke sa matasan yin irin wannan hita duk da haɗuran da ke tattare da ita?
1: Da farko dai mun lura da yaran nan matasa yaran matasa abin da ke sa suke zuwa wajajen kamar suke ɗaukar niyyar zuwa wani gari nema to yawanci kamar yamu mun ƙare karatu diploma masha Allah akwai shi ilimin akwai shi kayi istaji kayi kwantara amma har yanzu babu aiki da zai sa ka biya buƙatunka to yau da gobe mutum na yi gajiya za ka yi to in rai ya ɓace innan wanda ake ce ma desespoir du cause innan sai ka gani mutum ya yi wani niyya da ko ka yi niyyar da ka tashi bai bari to sai mu yi hangen wani wuri sai mu ce to tunda nan gida ba mu samu me yasa tunda mun ga sauran abokanmu sun tai mu ma ba mu tahiya to me da yake mun ɗauki niyyar nan rai ya ɓace ba mu tambayar kanmu yaya ya isa wannan waje hanyar nan mi da mi addakwai ya sha wuya bai sha wuya shi dai sai ya tahi. Garin nan da na tahi in na tai wajen waza ne wani irin takardu za ni da su kan in tai mi da mi ya kamata in rike don in na tahi a san ko da matsala ta samu ni da ina na zo mi na zo yi mi ya kawo ni kuma in ta matsala Allah ya kiyaye ta samu wa za a nema a ce ga wani ya shiga cikin matsala.
2: Kamar menene kike gani ya dace a ce gwamnati ta yi ma matasan ƙasarta domin rike su cikin ƙasa su daina tahiya wannan cirani da suke yi ta barauniya hanya har rayuka suna salwanta?
1: In akwai aiki cikin ƙasa akwai abun da zai sa yau in na tashi in yi akwai abubuwa da yawa da ƙasa in ta yi ɗan ƙasa bai neman huta kuma akwai wani asibe da nake so mutane su lura akwai wani shi tashin shi kawai wata ƙasa ke birge shi shi dai ya tahi ya yi rayuwa wani waje ke birge shi.
0: Hajiya Maryama Umaru ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar Alternative Expansion a jamhuriyar Niger kenan. To idan muka sake koma Najeriya gwamnatin ƙasar ta ce tana tattaunawa da gwamnatin Rasha kan yadda ƙasar za ta taimakawa ƙasar wajen gudanar da wasu ayyukan cigaban musamman a arewacin Najeriya. Ɗaya daga cikin ayyukan cigaban sun haɗa da farfaɗo da layin dogo daga garin Zaria a jihar Kaduna zuwa garin Ƙauran Namoda a jihar Zamfara. Hukumar Raya yankin Arewa maso yammacin Najeriya ce ke tattaunawa da hukumomin na Rasha kan yadda wato kan na Rasha kan gudanar da ayyukan kuma Buhari Muhammad Fagi ya tattauna da Sanata Babangida Hussaini shugaban kwamitin hukumar a Majalisar Dattawan Najeriya ga kuma abin da ya shaida masa.
3: Mun je domin gayyata da muka samu daga su an jakadar Rasha din a madadin gwamnatin ƙasarsa kuma sun gayyace mu ne domin mu zauna mu tattauna da su mu fitar da wurare da muke ganin za mu iya aiki tare su taimaka mana.
4: Menene abin da suka yi muku tayi tunda su ne suka kira ku?
3: To aiki da za su suka nuna mana wanda mu mun ajiye musu aikin da dokar kafa wannan hukuma ta ware mata ayyuka 11 ne to sun fitar da wurare wanda suna ganin kasar su ta yi fice a kansu kuma nan suke sha'awa mu samu hadin kai da su domin su ba mu gudunmuwar wanzuwar wayannan ayyuka da aka dora wannan committee
4: ayyuka 11 kuka yi magana na cigaban wannan hukuma duka 11 ne ko kuma wasu suka tsinta
3: kasu ba su nuna wani su nuna mana ko ina muke so ba su iya shiga amma mu ne muka zauna muka nuna musu akwai wurare wanda mu a wurin mu suka fi muhimmanci
4: kamar me
3: na farko dai kamar yanda ka sani harkar noma kasar Rasha kamar yanda ka sani duk duniya ma ta san cewa su ne kasa ta farko da suka fi kowa noman hatsi alkama da dangin nau'in abin da ya shafi hatsi kuma alhamdulillah sun nuna sha'awar taimaka mana wajen fadadawa da buda kogin Hadejia jama'a Rabba Valley wanda ya hada yankin Katsina yankin Kano yankin Jigawa da dai kenan na biyu a bangaren infrastructure mun nuna musu sha'awar mu wajen farfado da titin Dogo da ya tashi daga Zaria zuwa Kaura Namuda wannan titi kamar yanda ka sani tun zamanin Turawa aka yi shi domin fito da kayayyaki shanu da auduga da masara da kayan noma wanda kamar da ka sani wannan yankin shine kusan mafi albarka wajen harkar noma a arewa maso yamma domin har yanzu layin dogon yana nan kuma ba bukatar mu zumi wani sabo ba wanda zai bada wahala saboda rashin kuɗi wannan wanda yake anan muke so a rehabilitating track din
4: wannan hanyar tsohuwar hanya ce wata kila yanzu haka dai an yi aiki akai gine-gine da wasu abubuwa kun bi kun gani ko kuma an aka wadai akan hasashi kuka daura aikin
3: muna da sabe ne hanyar kuma mun san inda ake da ƴan matsaloli musamman wanda organization rayi burani yawa ya shigo ya dan ci wani bangaren to wannan ba matsala bane ba wani wurin zaka iya yin bypass wani wurin kuma zaka iya compensating waɗanda suka gini akan wannan hanyoyin amma substantially maganin gaskiya kusan kashi fiye da 80 daga cikin 100 na titin yana nan kuma yana nan lafiya lau
4: kai maganar fadada Hadeja jam'are mafi yawan wuraren nan zaizayar kasa da kuma rashin cigaban noma ya sa wuraren nan da yawa ba a yin noman ma a wajen a wasu wuraren wanda shiri kuke dan ku farfado da wannan idan an tashi aikin nan ya zama an amfana
3: idan ka taso daga Kura yankin Kura Tigadam abin da ya gangaro ya fito ya yanko ya shigo Jigawa ya sauka har ya hade da river kuma dugu na Yobe wanda ya wuce har abin da ya kai Lechad dai daga cikin babban matsala shine ya kamar matsalar kacalaci
0: Sanata Babangida Husaini dan majalisar dattawa a Najeriya kenan Sabin Inkosi wadda ta tsira daga kisan kiyashin 1994 a Rwanda ta sadaukar da rayuwarta wajen kare mata daga cin zarafi ta hanyar lalata da kuma wariyar jinsi yanzu tana zaune a London Sabin tana hada gwiwa da shugabannin addini a fadin Afirka domin magance ɗabi'un da ke haifarwa da ma'aurata wannan matsala ta cin zarafi ta hanyar lalata da kuma wariyar jinsi wadda ta shafi kashi 1/3 na mata a yankin kudu da hamadar Sahara har ma da kashi 50 cikin 100 a yankunan da ke fama da rikici Naomi Wellings na bibiyar ayyukan Sabin a Kigali ga kuma fassarar rahotanta
5: ga mata 12 da Sabin ke biyo horo a wani taron karawa juna sai na musamman anan wannan dama ce ta kawo karshen shiru wanda galibi ya lullube abubuwan da suka shaida yanzu da take aiki da kungiyar agaji ta kasa da kasa Tia Fund Sabin ta samu damar cika alƙawarin da ta yi wa mahaliccinta Allah lokacin take tserewa daga Kigali a matsayinta na matashiya
6: if I'm ever able to be out of the situation that we were in
7: idan har na samu damar fita daga wannan halin da muke ciki zan yi aiki kuma zan yi iya kokari na don zama wani bangare na abinda zai kawo karshen cin zarafin mata
5: tawagarta mai suna kawo ceto da waraka tana hidima yanzu a kasashe 15 a fadin duniya kuma tana gani da idanunta irin sauyin da suke samarwa ga waɗanda suka tsira kamar Francine abokin zamanta ya ci zarafinta kuma ya barta da ciki tare da cutar HIV
8: When going through the difficulties I've gone through
9: lokacin da nake cikin wahalhalun da na fuskanta kana jin kadaituwa ana nuna maka wariya amma ina so in gaya wa duk wanda ya fuskanci irin wannan jarabawa cewa yana yiwuwa a samu lafiya ana iya sanka a ganka da daraja kuma mafi muhimmanci shine Ubangiji yana tare da kai
5: Sabin ta yi imani cewa matsayin da cocin take da shi a kasashe da dama na Afirka yana ba ta damar zama dandamali na musamman wajen kalubalantar ɗabi'u kuma tana kira ga shugabannin addinai da kada su takaita ga yin tirda cin zarafi kawai a'a su yitar da rashin adalcin nuna wariyar jinsi wanda zai iya kaiwa ga hakan.
10: Faith community, faith leaders, they're really, really key.
7: Al'ummomin addini da shugabanni suna da matuƙar muhimmanci ga wannan, domin suna da tasiri kuma suna tsara yadda muke kallon duniya, yadda muke ɗabbaka imani, kuma za su iya zama masu gaggauta kawo sauyi.
5: Ta hanyar amfani da wasan kwaikwayo da karkato da hankulan al'umma kan ayyukan sauraron wannan kamfe, kuma a gare su sake duba nasosin littafi mai tsarki, kungiyarta ta Tiafon tana jagorantar wani shiri mai suna sauya tunanin dangin walki, wato maza, wanda ke gudana a ƙasashe 24 a faɗin duniya.
3: I used to think that whenever I want her at any time.
11: Ina tunanin ya kamata matata ta yi tarayyar aure da ni a lokacin da nake shi. Ban ba matata isasshiyar mutuntawa ba.
5: Ko da yake babu wata alamar tashin hankali tare da iyalinsa, Fasto Edward Burgea na cocin Pentecostal ya gano cewa wannan horo da aka yi a Rwanda shekaru hudu da suka gabata ya sauya halayyarsa ga matarsa Chantal.
12: Abin da ya faru wani babban abin mamaki ne da ban taɓa tsammanin zai iya faruwa ba. Hakan ya sa na ji daɗi sosai.
5: Labarinsu ya zama darasi ga ma'aurata a faɗin nahiyar Afirka cewa gaskiya da fahimtar juna da kuma karɓar kuskure su ne makaman da za su iya kawar da tushen cin zarafi da rashin adalcin jinsi a gidajen aure.
0: A gaida Umar Shehu Eleman da fasar rahoton Naomi Wellings. To yanzu kuma ga Muhammad Anur Muhammad da labaran wasanni amma a takaice.
13: Da masu sauraro barkamu saduwa a wannan shirin. A Goba Olympics ne za a fara gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya ta wannan shekara 2026 da kasashe uku ke karbar bakunci, Amurka da Canada da Mexico. Shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino ya dai koda gasar ta bana da cewa ita ce gasa mafi girma da dan adam ya taba gani. To amma fa wasu da dama ka iya bata wata fassara ta daban sabanin ta Infantino. Misali gasar da aka fi siyasantarwa da wadda aka fi kashe kudi, wadda za a yi a yanayi mafi zafi, ko wadda ta fi haifar da sauyin yanayi. Duk ta yadda mutum ya kalli wannan gasa ta bana ya kuma bayyana ta, to za ta iya kasancewa ɗaya daga waɗanda suka fi janyo cece kuce a tarihi. Hukumar kwallon kafa ta Iran ta ce an soke kasan tikitin kallon wasannin rukuni na kofin duniya da aka ware mata za ta ba magoya bayanta yayin da ake dab da fara gasar. Hukumar kwallon kafar Iran dai ta ce a ka'idar FIFA kowace hukumar kwallon kafa da za ta je gasar za ta karɓi kashi 8 cikin 100 na tikitin kowane wasansu domin rabawa ga magoya bayansu. Zuwan Iran dai gasar ta duniya, Amurka na cike da takaddama iri daban-daban kan yakin da ake yi da ita a gabas ta tsakiya da kuma fargabar tsaro. Mai tsaron ragar Scotland Craig Gordon zai kafa tarihin kasancewa dan wasa mafi tsufa ko yawan shekaru na biyu a tarihin gasar cin kofin duniya idan har aka sa shi wasa a gasar. Golan mai shekara 43 ya yi fama da kalubale na rauni iri daban-daban a sana'arsa ta kwallon kafa. Gordon wanda ya fara yi wa Scotland shi ne a sa shi a wasa a wannan gasa, daga nan a ƙarshen gasar ya yi ritaya. Akwai dai ƴan wasa uku a tawagar ta Scotland waɗanda ba ma haife su ba a lokacin da ya fara yi wa tawagar wasa.
0: A gaida Muhammad Anur Muhammad, kuma ƙarshen shirin kina wanda Kalifa Shehu Doka da shirya Ahmadu Kili a mana sauti a shashar Bafa nake cewa sai an jima ku.